0: Te whatalo whatsa moa le nei tūlao le afiafi, lea ua te ono minute o na afa leo le tūlao e valu. O le tatou whatale noanga whapitoa, o le whalea onga o le lumanai, peo na avinatu o se tatou malo whapitoa, ua tū mati e fo ili nei afiafi, o no se tatou sa ilinga malo au lupe whalele. O le whalea onga o le lumanai. Whailoa lupe whalele a Samoa o au auna e matanga luenga i sese, tau ia wa onga, to mai whapitoa, anga nuu, ngangana, soifua malolo ina, poto salalau, soifua ngā lautele, manisi, i to tonu Aotearoa, ai alike lopeo e saili malo ai Samoa. Hamatala atatou tala, atatou nafa, so utanga, soifua ngā lautele, puipui le ngangana, e avea maawala, e faolaola, ma ia wha mautu wa ipea lo tātou whasino manga, a wafa nau matupulanga fai mai. Wha manino au wala lelei, e mawhai ai ono wha tupu tupula ia, le fia fia e au ao, sue sue, ma fina finau, iso se faiva o wala au inai. Ai meise ole nofo sila fia, e le tāpua inga le mamalu ole atunuu, o ia au au nanga ese ese. Wha talo wha tsa moa e nea fia fi wha pitoa, o le wha talo noanga ma le tau wha ia athiu le tufunga semo, o ia o se pule a onga mai au kilane, o ia o le sui o le whangasa au au i Aotearoa, o le wha lapu tonga e awa o ina le ngangana sa moa i Aotearoa nei, o ia o le peristene a le lala le whangasa i au kilane, o lo uso le fono i au ki isa moa a le whangasa, le fono tolu sulfa, o le lua afe lua sfuluono, ua whātasi atuai le mamalu le laulau, a le whangasa i sa moa. E a te au le avatele ma le whaaloalo, so mai, maliu mai, fio mai laua fionga le matua o faiva, ma alolo so i fua manuia le nea fia fi lau futarenga fiu.
1: Ia, patalo fatu i lau sunga, e alo tu le foe wale long long pui ali ole malo samo i Aotearoa ia male lalo langi ato ia malo soi fumruia
0: langi
1: langi mai ne na sunga le neva ngale fiaf
0: ole fanga sa ole fala pro tonga wa au tau sanga fa tu ina mo le popo wina male pui pui nga ngana samoa i Aotearoa nei o le fono luono astolu sulfa. Sei fam tala mai, o le ale aunga, o le fono le neitau sanga, lo na lua, ai se ana o ai, na e ai se tofa, ina ia momoli atu, isa amoa le fono tele. A le fangasa le neitau sanga.
1: Ma lo faftai, a mo le fisili lau, e la sunga o le afu nei. Le tulanga na mafua yo na usuye le fono isi o tatu watu nu isamua. Na le fono ni na tuwe fatau nuwine le lua afe lua se fulu mo si afia.
0: Oh, okay.
1: A epe tai na ele i yo o na fatau nuwine o na ole COVID. Ya, a epe tai. O le asa, ele tofa, ele yetemifo iyo. Christine ya warusuma ya fatili. Mali. Fatili o suwa tisera. Ya. Sa ele to fa el sunga le mau fa le polu e a pol fa lenga ya fa ti ya e mesio le lau lau ya o la fa fa la ya se uma ya le fa fitau ni fo pe sa si la fia le tunga le fa fitau ni
0: fa mai
1: ya na ya ele la lo lang ya la le fa mai
0: mai
1: ya ai pe tai ina wa uma le fa mai ya na fa le on te tala ma to e a ngai fo ma lo sa mo a mai se le la ro langi ya na tu man ana ma sa ni fo wa fo ile no mo ya me uma e na wa no fo ngi le tu le ya le fa ta fa ngase ngase le a tu no ya le covid ya le na a e lo se to fa na to fo ile le i de nilen ele tau sanga wol tolu tau sanga lua tau tolu tau sanga taruai
0: ali
1: ya ole fono le fangasa, ole conference le fangasa, e usua i tausanga uma. Ia, uma leo te niren so o mai au kilani. Ia na toe ole i Christchurch i tausanga tenei. Ia, peitai, ole u faatino. A ngale leile li e mole lao lao. Ia, e te faatino ole fono le fangasa. Ia, lea la ua mai nei sa moa. ai mole sila fia le o ma e le fa longo le si fo ia la sunga po le alma fu anga wa la ino a mai sam le tele yo ma fu anga
0: mania
1: le ma fu anga mu mu ia ole pe no fa ia tu o ole ol fo no tu tu fa men luas lua fil bus fu ia ono le tana le o te fa fo i mel fo no nei lo na lua ia ole ole au mai ole ole ole fo ole au nga mal fa moi moi ma tu fo io le ole fanga sa ole na fa uminga fa la pot potonga ole au wina ole nga ngana sa mo i au te ro
0: malia
1: ia peila ona si o fi fo ela sunga ia o te le o sui fang sa fa ia onga fa ia onga lo nga lue ia wale te pu e ina le ai pita i ole fang sa ia ole te pu e ina ole nga ngana ora ngana sa moi au te roa ia mo si le fi ia o na yalo ma fa na o lo soi fu ai ni sila ia e fa ia si a fa tete ngata ia na yalo ma fa na o na o le environment lo soi fu ai o atu nu o palangi ia na fo si ia la su ia tau fa ila ta tor nga lu nga la fang sa lo te pu e mfaola tapu e mfaola ola nga na awone imo ya tato South Auckland ma okilan ya esele awle late esele ma na ya
0: yeah
1: for is sila sila ya i out te lona wa esile sila inicio o a onga i South Auckland ya o te lo tato pa lingos na wa yai
0: man
1: ya le awle late fa stai le tua ya o mfai na ma na ia e ia ele maloni sila ia mana i tatou uso foi maoli ia ole na ia ole nga ngana si o tatou atunu ia ole lona tolu ole mafu anga le umai nei ia si e umatou mai matou te utu vai i le oa male te mao ai nga ia ele i o tatou uso faya onga o lo o lantou faya le faiva ia ole a oina ole whanau i nei Samoa ole mato utu ngā waila lea al fangsa na e aise tau wha i le sunga wa le ua ole mato ole mato presidente awa o te minu sunga ia fata vai timu le manu le tongi manu ia ole a ua se e mai ia te vifo ele sunga ia fatili wa retire ia la utu mai sunga le pulea o nga Sutton Park ia sunga ia fata ia tau avele no fo al sunga fatiri le la wa esto fali sunga ia fata male malu le fangsa i una tulanga falupe ia ole a fa au au ona mato tu vai mai nei si o tato wa tunu wa te lo o ko se au le male ma nei ole ole ole nei
0: mali
1: ia tulanga na le mato tu vai mai ia le la fatino ai fa stai le tu ole wa fa fata nu ia le matou fonotaga i nei ia pe otulaga na faasili la suga
0: o le a le sini autū o le fono i lenei tausaga
1: o ia o le sini autū o tofilau
0: ia
1: la suga le toalii malosa i fuamanuia
0: ia
1: ia le fetaatalu atu malo faafetai
0: ia malo lava malo avewe la Samoa ia faigatā foi na mai atu e mai leleo
1: amalulu atu From the high mountains are the blessings of the village. Ole na foi wa si la fiwa telefoni mesa ta to mafuta ye ta to pa anga masa ni foi ma
0: mali
1: ta la asol ngan sambo ye la u la si la fiwa foi si ta to to nu ya or tu langa na ma to mai mai le manu la ti nei ya se i fai se fa so ya na ye ta to ya ta ta la no ya le ta la no fa nga le fa la ta mai ia la fai to fa la fai to fa menino
0: bana ya ya
1: era nga o ai nei
0: to fo ile no no era un bua
1: sa ole sunga tu filau ole fo nei o te lo alu te le yer te ma ai nga le nei utar tongo ifo ina umaso yet onain mai al okas faman yang wa safa otile utor faimea ya fiongo fo ipo sunga sa fa penao fa solo la tutu mai ya o sa fula tu pon pon ya tu langa no
0: e to fiele ma lo fa tai e ila o fiongo le presidente au kilani por sui foi o le fanga sa o au New Zealand ai to fie sa fa ile au malanga na malanga atu
1: o le fa ile au malanga e mai mai au kilani ma Christchurch ma Dunedin se la utos pulman mona tupu
0: alla
1: ina ai peta ina ma ke kia si ya is na tato el tato office of isa
0: ya
1: mayo ina ya le tulanga tapena ngai nei ya ok etele ya to filau ma se yuli ya ya asies ya onga o pulia onga o faya onga maisio tatua tunu nei Samoa sa lo lofi atu ya esia moli mawina alfa moe moe ya le tulanga na so na emotino ana fa popoli si lima sifulu
0: ya
1: mani ya sunga ya sunga ya tauti ya por CEO ole ofiso wa fatun silwa onga ya marsunga ya tu au pepe ya ola tule na ngafa mertatu finga melanga ya na pa po pelo sungai faya onga ma e fo ina man na o e fia a wai mo mo winner fa mo mo ya tu la na ile ile a fa ye tanga tana wai le a mo mo
0: sa mata mata tu longa ole o penga ta fai langi ya wale na mata la so fitu ah la so lua
1: ya so lua ya ta le
0: sa va va ya tu le mo sa mo na sa fa ti no mai ile a vol fe loing ah se fa se va mata
1: sa o le lei na ato o mai ta pena le fa mo mo ia o tai lo fo o ko so le lei le va vita pena nga si o tra tu wa tu wa ma san
0: mali
1: fa le ma ko no ma le sunga ia tauti ia o se tauti Jenny
0: ia la wano
1: Awano, yes, yeah. I've tried for to fill out. Yeah, or a fiona for the CEO.
0: Yeah,
1: yeah, Mato. Yeah, a mole man, near Murray, it's a mole man near up to Till and Nitten put on a file phone.
0: Mali.
1: I'm my retire. Wa umma on a tap in the mea umma. Bail out the other fellow inga. Yes, what to level noa ille, the officer on. Yeah, what tell him a tongue of winger? I remember, dear, no. Wa leta ulum tanga luenga wa onga manganu.
0: Manganu.
1: Ya, emerge uma ya la wangana. Ya, ema lama leta ya mau fufole tilo tilo. Ele nga luenga sunga ya li ima tama taifa ya. Onga emesio ofisa. Tape nango le ava. Ya, say ele fono le ava.
0: Eh.
1: Ina kwa mga. Eo.
0: Ma, ya la.
1: Eo. Papa, oi, ombele, ia na faa, na sao nuo foi pefta la ia lua atua, o lua atua...
0: Michael Aisset.
1: Sao wila, lua atua sao wila lea inei le ofisa wa onge nei.
0: Oh yes, yeah.
1: Ia, talai upu, ia pesa la umatu voi. Ia, la umale o le fono le ava. Umale le lofi o le itai au. Ya sao mo le oka se au le ia le fa au si ia vanga
0: ni ia. Au lau lau jasi na o sao ha. Oi la na la unga tali o tato. Oi.
1: Ia.
0: Wai atu sa mo ma.
1: Ia le sa au lau. Ma. Sa au lau sa au
0: lau. Ma lo. La imo
1: nga afa mo so so anje le li. Ia wala nga utampi ni ia le intamai tangata vanga le fa funga le tu. Yo tamo le la ole ele yo la to ya ya lo
0: mali
1: tele le tamo ya fa fa tele li um fa not yo na fa pi ya ina yuso
0: awaya tal chonu la va sa e la va ta pena ya e pega tale basi ya tu ole usu nga fono el pa ya la la ma tu la fa pena ma ta go fie ya ole ala se fa solo la yo la so mumbu
1: ya ole fa solong la semua mon umma lole avar filo inga ya ese fole mata ina mala maofa ni tan pupu ansa sa ya ile o tapena ina ol sunga ya maunga
0: fa
1: fonu mot
0: Ya,
1: ole somo mua ya tulanga na na fa ai u ele fion ya maulolo. ilan saulonga ole sa ole solua ya na mata foile sauninga lotu ya saunua ilo ina ya attitude tasiai ya saulonga fa tole fiunga ya ai ono ya on so ile marsunga ya Dr. Ray Silata ya ole tato
0: ya se tasio tato fa ya ongai
1: ne ya ine tene au kiran
0: ma dia na stasi fo yo tamali ilongai sa ilinga ma tulanga fa pe
1: Persunga le ya Dr. Ray sa faim attitude tasio la solua le ya ona o mai lo le in ile onga le a Finlayson Park in a Manriwa.
0: Hey,
1: yo la sa sa tapisa ai fa yele mbalu tai ha. Ya. O ko fuzi au le le ya o ya mai mau pe na fa pe te musu mai mase yu ita to.
0: Ai ya. O ko o. Ai ya. Ai ana sa tau na mafau fau le le fa le to no manu. Oi na ele a faina. Ya ya su yo tu ma vave ya ya tanu asa wa to ana.
1: Ya na wa fiona fiona ma le presidente ma ya ole sa ole ole sunga ya ele el sunga ya malo se puloni
0: ei wa to
1: ole malo se puloni fo ya onga wa loa lonas lona sao ya malona to mai fo wa lo fo lona tau tu ya onga
0: ya
1: ya ni to tau sitting ya le ya leto mai fo el sunga ya malo ya wa o ya na lo nga lu fa tasima Dr. Ray Silata
0: i
1: misi fo yo ya wa alta pena ina mal fa lo ina fo yo sunga fa ya onga ya na fa fo le o le alfa so si ya onga le mai le te kura o pa tiki Rose Bank
0: oh yes my even day
1: then in my west ya nga
0: eh na na ya
1: Ya sa pai o pasau lima mata ngofio fasoa. Ya on o mai le ya na tawa lunga lo e la fion ya sala Dr. Saili Aukuso.
0: Eh. Na o yo le ni wes ah.
1: Yes. Ya ya o le pa anga fu eta to
0: sa le ya sa interested.
1: Okay lau i oi. Pa anga fu eta to al fangsai au kilani makalaisted. Ya le wa. Ya fo wa o mai nei sa mo ya e fo fo le la tau tua mal te mai ya ta vita
0: ma dia
1: wa le ta pena ina fo yo arum fa na ine university
0: ma dia
1: ya pa ngor na le o le so na fi o le for sanga ya po o le sa no ang fo ya ala fion ya sala Dr. Saili Aukuso ya o nei la o nei le sa on as fa un nei o le fo tanga Oh yeah, la umala mato, la umala le na fi ona fi le tina.
0: Yeah,
1: yeah.
0: Fesa fa le tina. Fesa hotel le sa so ko sol sol di volivai.
1: Yeah, wa wa mana tur fang sa mala na komiti. Ya anto e o fo hotel.
0: Eh,
1: o hotel e be ya lete no fo New
0: Zealand.
1: Eh, a pita e to fi la.
0: Eh,
1: ele ma na ye ele option of fight.
0: Yeah,
1: yeah. What iman tau le sivafi.
0: Oh, sa o lele. Ese le matang ufie.
1: Iman tau le sivafi. O fola sanga le sivafi malatu tapenang. Ia ore sunga ya leota. Misalo o ya le ta ila au siva.
0: Eh,
1: eh. Ile maa le ye ye fa longo fo i sunga i fayaan.
0: Eh.
1: Ia fola sanga e mazi fo sa unuanga ya leota. O lato, o le lato. Te langa pau wale o le.
0: Cultural thing.
1: Yeah. Or is all of a fun or fa to man me opese sa mo a pismoni ah.
0: It's a turn while you're telling
1: ah. Or I love afi ye me un va pena e o fo I to my tai tala vosa panga ina au siba. E lo tala na fai ina I fai on na matula lo wana po.
0: Eh.
1: Me tum na leta u antoa ia Tino va tau si.
0: Ia.
1: Sira sira fo. Wa elis tanga tae va vai ma na ia o na au. Le leitanga. Ui ae o. Koe pa ua ponti le smile.
0: Ah, ele a.
1: Ile a. Pona bora. Ise sa oi. Isa oi ia le upua. Asto ina oi. Fonga le o maulolo ne ne faila na forsang. Ise pa mai fema. e mulinga fo ele foli ele oli lo le foli ah ina fo ele oli lo le foli ah e fo ko ina tala to ina le tio ah ya la fa sola na fa pesa ole le ila ya mo lo lo
0: e
1: poli ne ale au e tu la ngane
0: yo ma fetau ile le ya le fu fuanga ah
1: e fai o tan ah o ya ya mala ile ofi na ya lo fa na au le le yo le
0: ya ma tau maftanga ah sau ma ilo
1: yo to o ka o tau maftanga o tau maftanga to fi lau o te musu fa matala ne te uo o ya tu o le tu o tai am
0: e kupu ale lo kole anga mala yu wa la te samo
1: o tau maftanga
0: e
1: pa de ma ilo
0: na na ya ya
1: ya mo na ya lo mo fa na sunga ifa ya on sa so fu o ni si la
0: yeah
1: o ko ko fa ma so le fa ya fa ma tan la fu le e sunga ya lo to pole pole ta so ma
0: eh
1: o ma na sa fa on ga ta to ya so la yeah it's a learning for them you know ta to sa play nei sa ta to tu vai u mai nei ai le malang ya
0: Ole,
1: ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole,
0: ole, ole,
1: ole, ole,
0: ole,
1: ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole,
0: ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole,
1: ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole,
0: Malo.
1: To vila u mau mai.
0: Yeah. Ale mau a tu fafai. Yeah, we fafonga mai, longa mai.
1: Yeah.
0: Tai.
1: Yeah,
0: longa
1: mau. Yeah.
0: Bana ya. Ole aso muri la nails joya Yeah. Pe. Pale.
1: Joya so nai mo mo nei.
0: Yeah. Fa no no mai lo leo lo si fonga
1: ah ya na pe ta motu motu a
0: ei ya ole le lo mai
1: fa ole aso le to ya ya le ya fa le to no nei ole mo fonta un fa ya tu ya le
0: ei
1: eta tu so ta inga Ya yeah, I mean, mawa, yeah, on a very unstable the internet in me.
0: O fela le sa fati no e tau fono tanga. O fela o le investe po le ofisa waonga.
1: Ya yeah, mo le sa fafsili la suma tofila u o I le museum sa moa.
0: Le malifa.
1: O I le malifa.
0: Mana ya.
1: Le oko se aule lei e mane ya oko se mane ya male aule lei facilities a Samoa e mese le ofisa wa onga o ina sa fatino ai mautu mea uma ya wa ofisa mo le lebo na ya ele tulanga o tapina inom ya ya o pe ya o le lebo na wita to New Zealand
0: pesilia tufo
1: pesilia tufo e pa wale E pawale fa no no malo titilo o me fo ya pe wa a matana I ono le o le tau fo imale ya a
0: ya e le fetau ya a
1: le fetau ya I o
0: e se tau ya fa sa mo sa mo a ya la ufta lainga o la sunga ele le li pule a onga fa ya onga o la usila sila
1: ya fa ya onga ele pule
0: ya ya la usila sila la yai o le ani ni vaenga taua o le afa peon e balanga mai ma oi e a wa foile tao so ina ore Ole wala uina o longa lue ai, a meise foi ole taitaina ole whangasai au kilani.
1: Ah, tai. Ole telefono sanga. Ia, ole telefono te mawa ingi. Ia, a tātou te a ngā ia. Ile mea e ao ngā ile potu a onga.
0: Māni.
1: Ia, o aloma whanau.
0: Māni.
1: O loo foina natu. O meu fa afo ya waleta uta to po PDs ah professional
0: yeah
1: eto fo ya eto no potua on eto fo ya ile mea ya o ngā mō ta maiti.
0: Whawhetai, whawhetai.
1: Ia, o le tūlanga la le o ae, o le... O le, o le manu lautia ia a le whangasa, ma le latou mautau avi.
0: Mm.
1: O le latou isen ma le... O le tapu e ina ma le whao lao la ina o le ngana sa moa i Aotearoa. Ai, ma se alo mwhana, awa na ima mulu, awa lava na ima mulu. Mōre si la fia e le atunu u whaafonga sa moa tofi lau, ma lau fia ngafoe lewa nga le fia.
0: Yeah.
1: O le tele i o a onga e au kilani.
0: Mm.
1: Ia, e o i pulea onga, ua lato si la fia le le ili ta ua o le tūranga lea. Meu bilingus ole
0: mali
1: ewa ongo fatu ole sia ongo le fo wala tu fatu le me temi le vaso ngan samo io le pe ole ongo le mangere prince pe ya lesa ya suma
0: ah ha lesa ya ya la ele se suma se yoli ah lesa ya ya
1: ya ya ese fo le ya wa ona wa si la si la le ia ia sunga i pulea onga.
0: Mm.
1: I le tā ua le ngana, ngana mua mua ta mai titi.
0: E, e, ta, mm. Sao lea, sao noa, le vaenga nao le ngana mua mua.
1: Ia, ala mea moni ia, ia. Ha fata mala tātou. Ia, o tātou, o aloma whanau sa mua, anpe o ngana mua mua le Peretania, po le Inglis.
0: Mania,
1: mania. Ia, ia le tala whanga le... If you are a Samoan, you can't be Palangi.
0: Yeah, you can't so be anything else.
1: You can't be anything else. You always can't be. Yeah. Pele a tato, peola, ifea peola, nisea pele, yola for the environment. Oe a Samoan, or Samoan. So, therefore, and matua fa'le turnua tato, Samoa atua, ia, ma engol soi fuang on a yalung fan ulo misi ai misi ala ngana ya ulo foi na tal tunu ngai ai entertain a sirfia to filau
0: mania
1: fo imas e ta tung alu lu e fa masino ina
0: ya
1: tau a alu ma fan nau ya na fo ta te lo ai le ma na ya ma le se se ai se tung fo yalu ma fan nau le ngan samo ya na fo wa sir sir ya inta to fa so fo ya elita uole tapu erga ngana ya la le ipese pespesenga o solo of o tala fa pena ya mesi ta vanga na le sa ta tuma futai ya pe o tu langa na e lo ai o ta tu sa mo ya pe o tapu en tapu en le o le ngana ya e ala ile ta vanga ya fangsa o le fausia ia po le fatuino bilingual education. Ia ia mwhai wai o le tau le tau le tau mua lua tau mua lua
0: tau mua lua maana ia bilingual
1: ia bilingual ngala tau mua lua oi ngalo ia ule fitalenga ia le moa
0: oi mai le university o AUT ia tai maana ia ia sasau noa la le fitalenga ia le moa
1: ia ya fitalenga ia le moa na o ia na fonga mua le ananei ia o ia sa amataina ia fai ule si au aem ai remandia ia remandia ia fo ia le o le finangalo le moa ele upule le tau mua lua
0: ii ole asan finangalo
1: ia fa meile moa maana ia ia na astua lalo ave ese le tau mua lua afa peo le tamaiti sa moa na fa soifua ini usilu tu pe ele tau mua tasi ai tau mua tasi lalo ngan sa moa
0: maana ia maana ia
1: ia tau mua ia nasi folo atu ele na pala ngana inglis maana ia folo tu
0: that's nice
1: ia waharu al tari ma ia maana ia folo fa soa ia ole mea folo na e toi liu liu ia le tofa ia wape o sunga ya Dr. Ray lea sa ia mal sunga ya malo malala tau tim ia lea folo na alulo lato olo lato sauta ua lea olo tau su e oni upu e faa ingoa e le pailinko ia lea na a fio mai ai ma su mai ma le tau mua lua le mana ia olo fio fio fio tau mua lua wala ngai sa a pailinko e lua a
0: le pai a sa a ia ia mana ia foile fautuanga kalainga ale mua tu sa pe lua ai tu pe ertas
1: Ya,
0: yes.
1: Or the tail of Fingota, Nasau noa ia fiunga fu isa sau noa ilas. Pafika ia ia sunga ifa ia ongomoro latu tautinga, ae mesuro latu tautua ia ala ila au ina warumu whanau.
0: Nadia.
1: Ae oneila, oyona ngafi, ia sa sau noa ile sunga ia vai au ili tapena ina ole whainga lotu. Ia ele fai upulea ele tuspa ia ele masima fa tusa ele masima
0: ia o chou ele masima o chou ia nala ale se masima ia ele manongi kuk
1: ale mani ia la ia fai ma ngalo lo ele masima na tongi fafu masoli e tangata
0: ei
1: E se le man na ye ole alfa winga ina le to ina
0: ina na somo. That's nice.
1: Kai o to fa ya onga o to le masin. Ai amanga lo. Ya. Ngolo no winga. Tongi fa masoli tonga. O le vala winga. Ya. Ya na manga lo ole fa maoni.
0: Mali.
1: Ya manga lo ole ato to ta to ti utem faiva. Ya. E tu wale ita penang al faya onga ia. Ia wa iyo e mfa maoni sunga faya onga.
0: Tai, maani.
1: Tai, fale. Tai, fwe fale itu ang lela wa me tato e pe e alul fale itu ia e moli moli etu al faya onga.
0: Ia na atale. Atale ala ula vea.
1: Ata atale. Ia, so iso ia na faya onga. Ia la wa ma, ia la faya onga. Kaulu e ulu al faya onga si I fina ngalo. Ia fa maali e mali ata.
0: Malo. Ya lau lau sungan faya onga lau fetalainga fiu malanga tulo mana tua sa ia yo tato tua a oila to o fo ma yo ngana ole fiunga ya ai ono professor fanafi ya ai mesi fo ile fiunga tu ya tua wale la vale malos ia mai lato oe sa fa pea o na u ma fa manongi ma tulanga fa pea o le tata penanga wa tatari tonu sa malanga mai foi lato le ngā luenga tele al fanga sa fa tino ina i New Zealand nei ai folinga mai lau saunoanga o lo so so o ale fau ma le fau o lo fa pea o na tulai mai nisi fa wau le ngā luenga
1: mali ole Ole mai tauna tofi lau.
0: Mali e fafta. Ole
1: tana mava pa lua ma le sunga ya mulpola po le talenga ya le pule. E nai se le fia le tato uso mai Christchurch.
0: Mai Christchurch,
1: yeah. Christina Christchurch. Ia ole fasoa a sunga ya mulpola.
0: Ii.
1: E po ya le pule. Ile man ne yo le tilo tilo e awa o maulolo. Ya o ete wati
0: eh
1: ya wama o toyo taya yole fang sa
0: ya sa orele
1: to fa fo ina ye o le tamini o le tapu e o le tamini o tapu e o tauna tapu e fa solo la to mai ya lena safa oti leuto fai mea ya isau nuanga fo ya toi ina
0: ya
1: sele mafa aso hui malipule okole au lei malimane ya matang ofiere lo foleli ya lai tamali ua ilonga lo la tau tua ya waong ya mesi fo tomba imaranga va ele fisiringia ele me mali lo faso ai foi
0: ya
1: pele pele tina na po esse bafi ya sa uno lo le mato mato fongole ole fia file sunga ya sa umalai a metere pala ite le ya sunga le fia ol fa le tu sin al fansa fansa wa ol fa tu ale au kilani ya sunga le fia onga i la i Rose Bank pele ole ole forzang sunga ya sa umalai fa ma ya ole a sai le mato le itu Ya, ola na singa ya molfang sa
0: galo fai
1: na paulo ele mo fai ona sia tu ni tau ma fa pun para para malo ya wasa ya yuma ya maulolo ma sunga tau ti ya telefo ya se sia onga
0: ma na ya
1: ma pule a onga ya ma sunga fai onga sa watu e pon oh se el mata mo fia ia le el va vai ya esa wa mo zunga fa ya nga yo sa iri me mo wa ia you know fi ta wa e me sur to mai e fa pena o le ato fi va ilia ya e mo wa sime nga mo alo mo fa na ta si na fa mo mo nga mo na ya lo mo fa na ya wa fa mele si pu fa ya nga la to te shaping ale lumana yo le
0: lesa ma di la ma di la
1: ua mesele lalo langi ma ainga ya mesele kalesia ita tua ufang nu ya ole upulan nana na piki mai lo e maulolo esail matreit ok uma no fayur saunonga ya fayur siwa sa mua sungai maulolo mal falitua ya mesele ya le sungai ya tauti ya na matta fa matta lori le mena mafuang
0: na mafuang le up
1: le wing ole me ole sail matale itu i me po ula me me pen ya na la wa mo voin na ya u fatu la wa nga vai tu se o tou la lo na lo ke pis ya tu se o tou la lo le me na utar no
0: ya mo di me la ya
1: e o foi la su nga ya vai ya a tele yo me o fa so sa esa o alta la vanga lo le o tele o fina nga lo e
0: Ua ova mamaua lunga ta mau a inga o le fata noanga nea fiafi. E mai tau atu ufoi lea i lausi ufufonga. Le te leo vaenga wa ele ilofa matala. Le mata ngofia ole mafutanga sa iai. Ai maisi ole asau si sila foi lea. Ole atau te tala noanga ngana Samoa. You are in Samoa. Ole te sila sila tonu atu a i le winga upu. Ele falala fua niu ala te vai atu le niu le falala mai ole ala le ole fa malo si au le mo tau pa i ole au faya onga na hapen sa ili atu i Samoa le fa malo si anga
1: Iya, sa ole lele sa unonga to filau. Ole sa iringa o amale utunga vai. Ya utali le fia fia male ina ua fa fonga foima. Ma fa longo longo foi e jama ai ngana fa so mai ai. Ai mise ya ya ya tatu atitu tasi le nei nei le mana ya
0: ole. Tamon mole ole le wingo le upule atitu tasi.
1: Ori ia ole atitu tasi ole la ngo tu.
0: Ah, O le alfa moe moe o afeto e taliu mai ai?
1: Ia, e fetau le leito filau ma le maletuanga.
0: Ia, sa o le lei. Ia,
1: le kumatu ka yasa moa moa le tuanga I nei le conference. Ia, ona, sa o le tala vanga le, ia, ngafai fai vaa kwa alea. Se au lio la soluru vasfu.
0: Ia, maana ia.
1: Ia, ngale kio letu. Il fatinya tu le le ngare ba isa un vu le to ya mor fana
0: il va so ya malo faftai malo faftai tarchonu e o va chama wa inga ile la va cha po kala me ona fa pe a ya to no to moses ya va no pe atali umanuia mai fanu ya a mai foi ya a me si foi onisio pepa e mai fa so a wa le cha po inga sa mo o fe la le o le atali malo ai fa sar cha sang fu
1: ya mole fa fonga la tulua me se la usunga filauma o le fo nei ua fa tau mele fina ngalo maulolo
0: iya
1: e male sunga e tauti
0: I
1: ma tauti tue fo I mai nei
0: la tatou la na
1: Alanga waleva na iyo waleva fue le te mo tatu fezo ta inga tatu pa nga masani. Ya al tatu fangsa wa o la sunga.
0: Malo, malo fa fa.
1: Yo pa nga masani.
0: Ole al fe ta no atiri. Ina ba inga.
1: Ya. Ya. Wa pe ya le ya u la u. Me li ma la u. Ya le sa ta so ta imu ba. Ya ma sunga fa atiri. Ya ta tu long night. Pe aur fina nga lu na ma u lu. Ya ma le sungai tauti ya male malu fu ele el komiti ya mesele matanga luang e mana ye ni acelo e olena na tu ko fai hawai ya au fa kulo I koki loko ang keling ka ko ai hawai le balang ata tu hawai
0: ya
1: ya esela ta la e mole ta la amerika
0: ya nga
1: Ya benar fu fu mau ya ya.
0: Asa.
1: Ya sila.
0: Eh, alai nai. Ela tua lu cala unus fu fu.
1: Mana? Ya lain nona. Tengah ulah fu ya oleh ya oleh fu nu fu ini pe yang ngai ya. Esau nu fu LMC boleh fu ngale oleh asu. Ya. Tahu sangat fu tato ya wa ya. Bapen tahu itu pula orang cungi tu pasi sema. Kupu ini pasti cah orang. Ya, alena, orang tulang anak. Oleh si suinga lewe yai tu filau lewe lu cah sama.
0: Oh mana ya?
1: Nepas
0: mana ya?
1: Kasih le ATM. Ya, telefon fah cah sama. Ella sol pasang fua.
0: Eh.
1: Ella solu. Ella semua mual telefon tang.
0: Iya.
1: Opas ya, fia fua. Ya, fah tu. Ma ma fua naik pulia orang.
0: Iya.
1: Ya, ma tu ya nak fua fua. Fah cah ma mengalul. Ya fatino e nai pule on e ala le tongi o matu pa ses e ole le
0: nice
1: mana ya ya mai fule ya er ma fuanga
0: ya oi
1: no lo uta ya sungai pule on ele ta ua ya ole ngana
0: ya
1: ngana mpua halu
0: mfana. Ole ngangana lo na lua in New Zealand. Lo na lua, e cha ua mai ai le tele ole aunga, ia a mese foi. Ia olo tamau a inga in New Zealand ma Pacifica. Ia ufa uma tato upu mfa unga tato, ia ele tele o mea. Ia rea lai matangofi ai mai tau watu foi sa mua le tau ngā luenga. Ia ole... Ole se talo lea, ya lo fale tua e, fua ya tupele malosi e tau sunga, ya uvala awina, ya awale au awina o whanau. Ai maisi ole te pue ina ole tanga ngana. Ya, ole alo fatu, ananai e inai wonai fia e vatu ma fia tafau. Ya, ai maisi foi ole sami ina ole mai ole fontanga. Ya, ai, faftai tele lava ilo fasoa mai. Me e ale loto malanganga fa fonga foi Samoa ele soifua o foi natu soifua tautua ia ngarulu e puno wai wai sau noa i vaenga ia o a onga tau mua lua ma tau mua tasi ia le painenko ma tulanga ia o le fua ia o le tau ngaluenga o lo vapeo na fasoa ma fesosoa ni le faola o la ina o le tatofi o le tanga ngana ia olea ele lai faafonga Samoa paise leo faatau wa wa moli atuai la mātou faaftai wa mālo toa wa mālo tausala mālo sa ili mālo ia na ua emanuia le fontanga na malanga atu iai ia alufangia ele atua soifua le ese ai o le tau ia faapea foi ia tūlanga uma ia puipui ma o le aso etoe foi ma ia tali umanuia mai ia atu atu nea vanoa e pole ase vaenga saunua fai uma ye na usua tula luma pese mtoto manino fai wale utato por kalame nea fiafi
1: aftai tofi lau lau afionga le toto li
0: ya
1: ele imua mua ona pa aftai lau afionga fo le toto li ya mese le sunga ya se yuli ole lua mase lua ya ona ole amana ya fo yore fata wa ya tatou te mafuta ma faasoa lelei vaega le afiafi ia e logologo pui alii foʻi le malu o le tatou atunuu i nisi o fuafuaga sa matumalaga mai ai o le mea pesini taua o lea ua taulau o le faamoemoe o tafasila faai foʻi le laau o le tamaʻitaʻi o lafanua ia ina ua uli masā o le faamoemoe le fagasā ia o le faasagi ma le faapolo e mua e le atua ia ole tulang na ya ole u ai mal manuel fa moy moy ya malota poa sa mo ya mese o el o si la fie fo le malanga mai mal mesi mai el fangsa ya eta si la unga mal fa moy moy ya ole te puena ya si ta tung ngana ya mfa lain aputi puti le lein ma mulu ya la ngolo ta to tofi le mai le tua ya mo le tua ngang fa ta ila sunga la ofionga le to toli tofi lau ya a mese fori tuma ya se yuli ya ole amana ya so matu fata wa ya atatunu la fainga wa o lua pa angal fangsa
0: maani ye
1: atu o lua fo suyir fangsa ya te lua lang lang sua wa a mese lua ngaluanga ya ngaluanga la media
0: ya
1: o walo o wa a lua ma onga a mese community ya ele nia ya si mane tatu fa moy moy ya va esa moy la fa fonganga ya anga le li ya sta mi fo fa to li to fanga ya le li mar tielo to soy fua

O mai a se yo tato fa fonga fonga. O to tonga I talo talonga. I a state of origin. O lea se isi upu. Ha o lea se isi tala. I a tu sa hei male fa moe moe. Lea ua. A lu pepe le tau manu ula pe ona hile pona po. La li tu tele a se isi tala. A lava la o tu si sila mai a fana na te inunga o penga tawai langi le api o folinga. I a polo tato li tio fo ilana leon tasi o lua te si lua fa mo. Mawa e. State of origin. 2026 game 3 that decide up on el bona po sausage time on ta wonunga ile ta tu ta longa le po a le nail of a po aula ta tu amata mai le fat mo mo be on a ye ta tu ta musanga la kapi la kapi samoa nbc fat you know in to tono so ta tu to no le sa ta wonunga ile le vayaso a te nei O le tato, tamu sanga whaali tu ma lo Federal Pacific Insurance Samoa tu sao mai e le tato Unila kapi Samoa e seo tato o tunu u lea sa ta aluai whalea lili ma abia vai maunga whalea lili apia sorry vai apia lea sa ta aluai lea so tonai lea sa ma vai atu nei ma ngai erkaronga O ai ora te alonga tu lai mai a pia tonu se fuma leono, fale a lili lua se fuma le fitu. Olo no winga, ia ole ua si ia nei le tato au ma losi mai a bia vai maunga ios. Fedpack Insurance NPC 2026. Siam pini ole nei tau sanga le ua latu taulu maina. Ua latu si ia fo le tali tau le nei tau sanga. Vai maunga ios. Mai se popo. Ave se fa malo ya wa fo e ya le tatu sanga mata ngo fie o le tatu au le asa sempini atama ita yo le au le apia le wala to manu malo fo e so nga sempini atama ita I to tonu lava si tatu to no o le vaya so lale nei o le asa fa nga solo ai ya le se sa vali deli awa ya tatu sanga tamaiti a onga national primary school 15s championship le ufa tulanga mai le lato quarter final il fa so long on never yaso o le ipu taua le ipu le taitai o le malo ya le la wa fanga solo le tulanga le na mania vaenga ia e va va ia tua I le tele le atina ino le tatu talonga de tonu so tatu o tonu ya le te mai te watu o le wa fa ai lo mai ia au le wa ta oto fo ilunga o penga te fai langi ya lisi o tatou au I lea so farai le lea so lea tae au leo te mai ta wantu aso a tae au se fulo yu lai ta aloi fale a lili si umu le pahala tufanga ma li pata a sau tasi ma le lua ya ili tulanga fitu al final na palauli masa va isi sifo ta alo masa fata le fanga ma ana tulanga lima le na I tua tane tasi male lua, o le ata alu mafale ata lua sa nganga, o le tūlanga tolu le nā, o le talonga I le au wauli, le talonga vai maunga tasi male lua, no a maamfanga loa, ta alu mfasare le anga tasi male lua le ipu au tū, o le asa ilia iti ampini le ipu taitai, o le malo o Samoa, ta musanga a tamaiti haonga I tutonu isi o tātu wa tunu. I'm gonna learn to fly. Olea sa tati tali, ya nisi fo yo tato, tato maa lofa ala olongira ni fiafi, peita yane ule taula ulefa mwemwe ona, ole ese ese wa tato utaimi, ya mai tau foi, tulanga pei ona yesia tato au ito tonu o, siyo tato au lava ito tonu o, sorry, siyo tato au ito tonu lava o, ole manu saa moa, ya male tapenanga ta lunga le ala so so onei ele ta lunga le ma joja mana tu foi ya si ta tu tunu ya si ta tu manu samoa lo fa lupe va wa foi ta si ta mu sanga ta wa national cup nations cup sorry nations cup le lo nga solo duai ya ta tu manu samoa ya ole la mauti no ya le tapenanga foi o le fisili sa tu la I mai le totele a fai o le fanga solo le nations cup o le a le tu langa ia I le tatu manu sa mua mo le ipo le lau langi I tau sang fau o le tali manino le fai sa tatalo a fape mau se tatu ava noma le fionga teitei malanga o na ia fa manino lo leo nai vai liu ia a mese totele o lo tu fisili le ai o le mea moni ma le mea mautinoa wa mausa li lo tatu ava noa mawa tatu ava noa le ipo le lau langi I tau sang fau a mo le tatu musanga lo fanga solo demine
Peo no to mai mo fo ilungo peng te fai langi e ma le tamu fai ngā sia tātou manu sa moa. Ia ole tamu fai lava ina ia ati nae le tūlanga ili fatu langana o au ale lalo langi. Pole world ranking peo na fatu langa ia ole ma fo angala na le ye na na ta inga ole pool e la la ta alo ita to ya le ye sa mo tonga USA ka nata chili ma Uruguay pool B le tu Europa Afrika ma Asia olo ye Georgia Romania Portugal Spain Zimbabwe ma Hong Kong China o aula ni le fe la ma sa ya ta tu ta longa ya pe yo no il vaso ni ni la sa you lie ono se fulu ono na manu ma lo ile manu sa mo ile se fulu ma iva Hong Kong China le sa ta tu manu malo ya ye ya ole la uta pena le si ta tu ta longa le su tona nei awon nei ngalo ya te oi o ani au fu fu nga fa tino awon nei ngalo ya te oi le ta longa la manu sa mo ma le au malo si a tota au wala nge sa si si a tota tota ere ta mala vo ere hanga in my tota ma le ta tu ta longa muli muli ole ma signal nei ya ole aso su valu you like la ta aloi ma Romania on tatu ta longo lon tolu na mai tau mai e lua pulu fa ta onto ai le nations cup le nei lo fa ngai solo wa fo ilo to silfia ya ole tam fai la vai nei fa le le lo tatu tu langa ya pe ona ye fa tu langa na au ale la lo langi tu langa na tatu man sa mo sa su te mi mua mua fa ilo le ole tatu lisi o te lo manino ole ai nei su ya inga le fiunga ile tatu fa ya ngaulu ya pe ona ye fo i le na vai yaso ya mau pea lau pō ma lau panti, ya pō pō fō ili fala ma hula le muli la ma leo leo tatalo, ya awa fō ili fāk mwe mwe alo mta mfānau le tātou manu Samoa. Ona tātou se'e mai lea ni la kapiliki, ya pe ona ye fō I, ya ta'alonga o le newe yaso, lea wa tātou sāvalia. Ile aso antai au lea ta'alo ele West Tigers male New Zealand Warriors up the waz. Se fulu ile anfiafi o lea ta'alo ele New Zealand Warriors male ama losi ele West Tigers sunga ya Benji Marshall male vaenga. Wa silo fia le Benji Marshall mingo ile la mingo ele Warriors tai au. Ai talo sia ia ya in tatu metu tia fou fatu maubele tatu tulanga ya peo nei tulanga lua ele teipo le valubito ilunga. Ele aso tona e sifu manitasi, ele aso ale weekend yu nenei, ole ata aloe le Dolphins, male kanu la Sharks. So o mai le talonga le naa, ole ata aloe Canterbury Bulldogs, male Canberra Raiders, afali tulai fitu. Ile afali tulai iva, ole ata aloe Sydney Roosters, ma Parramatta Eels. Ile tatu talonga le aso sa, aso sifu manalua yu lai, ole ata aloe le Rabbitohs, male Newcastle Knights. Ile fai le afiafi, Manly Sea Eagles, male Cowboys, lima minu te tea ele ono ele afiafi ole asa. Tawalunga, taalonga ole ne wikeni, ya ile taalonga ole Melbourne Storms, male Cold Coast Titans. Ile sifulu lima minu te tea ele tulai valu, le afiafi ole aso sa. Ole fatulangana o tato au peo na yele neve yaso, valu pito ilunga tu maupea le Penrith Panthers. Ia na aie tolu sifulu, so atoe lau New Zealand Warriors tulanga lua, lua sifuma leono, tulanga tolu Sydney Roosters, lua sifuma leono ai, tulanga fa Newcastle Knights, lua sifuma leono, tulanga lima Dolphins, lua sifuma fa Cronulla Sharks, lua sifuma fa na ai tulanga ono, tulanga fitu Manly Sea Eagles, ia male tulanga valu South Sydney Rabbitohs, lua se fulu male lua ana ai. Ia fata o tonga na o tatu ta longa pei ona yele nei vai aso a wa fo ele no fo sila fia a le tatu wa tunu. Tesio vaenga wa no fo sila tatu tunu pe ona I to sports ne fia fi fa in loa le fenga malanga a lii under 16 Dato au soka leo ufai malanga atu nei ya wali tak musanga I Papua New Guinea leo Oceania Football Championship Under 16s lua afe lua se fulma leono lea la wa fai lua mai se pepa wa mtalanga le tato le uni ale au soka sa mua ya pio na fai malanga atu wai ya le tato au malanga Under 16 boys o loo I Papua New Guinea awa tape na penanga. Ya, tato, ha ngai mai lea.
ile tawolunga ina ole neipo State of Origin lua hafe lua se fulu maleono. A fai ole nasa e mai mole bono bo ole no inga o te le tau vaa hilo le tulanga pei ona iai. Sa oi upol veselea le talanga ya au matangi. Eo e se uso. E ui ya o te loa. Wa ule vaa ia ya se uso le ni fiafi mato ofisa. Ya ole mamafa lava o tulanga pio ne ita alonga lpono. Po ya e fai ia la ale leo vai vai o toto manino. Fai mafonga ta mwole o siya mato New South Wales. E ui ya nafa na wisa mwa. Le New South Wales, the blues. Le pono po. Mato te moli moli atuai le nganga, fa maise, ioi, eftalanga ya au matangi, ya ai maise i fori to hotelio, tato au Queenselani, le sa taputapua ilpono po. Ya maise i fori siya mato faton, ya la fionga ya seyuli. Wa utele ilola ya seyuli po fetono le epe ya tulanga ole, po le fa ala ufali seyuli le mato. Walia, ya, malia fenole tofa. Itu langa saya di tak lungal pon po. Ya wa, tulak imai se tak tulanga mata ina ya mesti fo isi fak moy moy na mata ngofi. Ya le tulanga pi ne di tatu tak lungal pon po. Ele fo ile ai mita mita ai fo i le nganga le nei fiaf. Ono le sa auto mai mo le le. Ili tulanga sa ya ile State of Origin le pon po. Ole tele upu matala sa fila foi foi ya awale le ya swinga pe ona ye foi fa ya onga ale okle ale New Zealand New South Wales poly blues ile swinga le lana lenga ya polana aule sa ta alo mo mua le pon pon ya sa ye foi le ngona to tele pe ya folinga mayole a le tau la wolf mo mo ai pe se il bon popole al level po e o ai fa na laiti o no le malolo a onga le sa matua mapo de tapo inga ye pe ona ye a mai se popo tele na ya wale tapo inga ale Queenselani na yo usoi aua ne avea ne meo talonga tatu te fa vai vai ai ya matatu lefe va aya ia i mo tatu le mafutai ya onoi ungo talonga yo le va vai me de ia va uliwa le saufanga mail telanga ya umutangi o te loa ya wa faiasi na mafa o le tulanga sa yaile ungo talonga le bon po.

Ya, mo, o te iloa, le angai, o le upuale ni e whaalongo pea, ma whaalongo pea le au Queenslandi. Ya, e whaalala tuloa le man malol pon, pufa pe mai, ya, le history, le history. Ioe, mo ni au. Ya, le la ufa iloa nai vahengo le history. Ya, ili tapenanga fo, i talu mai o na amataina le nei tamursanga mataina. State of origin. Masalo le ai ya se tangata i New Zealand, i Australia, Samoa, maso se tafol kilope. Masalo voyo America, wa amatauna a ave talinga. Ya ma la lango foi, ile nei tamulisanga mata ina. State of origin in Australia, ya se tasi o taalunga, se tasi o... O tamulsanga mawa lunga ile tilo tilo ile tulanga lakapiliki ile vale o stete a Queensland Maroons male New South Wales Blues e tolu ala na taalunga e faatino ile tausanga male tausanga e tausa ili ile siampini male siampini ya o tausanga te jasin mafuanga na la en tolu taalunga faanga solo. Ya a mai tamu atu I tala faa solo pito lea tamu lisanga mai lava lea fiwa se lao valu se fulu lea sa amata ona faa ta oto ma yai ya le tulanga pei ona yai le nei tamu lisanga maata ngofie ya ole state of origin ya a mai se ile faa ngasolonga ile mai tamu atu ya tato stat moni ya au kunjelani moni ya au ile tele ayo ato manu mahalo pe afua yai itausanga wa mavai ya Boy, a fat auto, ya auto malo, Queensland, Nilus Malfa, New South Wales, or let was for Malval, let was for Malvalu ne, ya manu malo, ya I o talonga to Tusa, lea favors a lawiva, even Malelua, fe Malelua, less a lua, I lo talonga to Tusa, ele mafai on Ausia, poay manu malo, los Malfa, for Malvalu. I o se talafas or bito, le out near Queenslandi, ya o se. Se dynasty will live on our lato fa'awa wina pele manu malo ileta usanga maleta usanga maile luafe maleono iluafe sifon maletonu sa mawa e lava ya lefa nga solonga back to back ya pesang so soo e lava manu malo valu yesiwis nga manu malo ay ya Queenslandi ya monifo yao ole o tou lava e tele manu malo fa'atulangana o tatu talonga Ae ole po na po, tatou te tala noa fo ile I meo tutupo li teminei. Ia ona, e isha fo ilongona ole mea neo le manu malo. E isha fo ili tulanga pe one ilpo na po. A fai ole nasa e mai moa ili tulanga pe one italunga lpo na po. Oka, mawai. Ia le tāpenanga munia sa le taulau le whaamon moe filfilina o nisi o tātou alo mta mwhanau sa moa. Ae whaafitai, whaafitai o la sa ma ngai ar kakuka alunga le pōmpō. Ia, ma lo ta bwai, ma lo fo ire. I le au peti peti bō na pō, ta lo fai. E ia ia le au kuisi nangina wamakua ngau a a koa. Ya, o le tato skoa pe o na ilpo na po, mafai u o iloa le tamusanga mantua na taitasi manu malo, ni tamusanga italonga tolu, taitasi malo, tato New South, ni tamusanga mua, so o mai Queenslandi ilvayaso, tamusanga lona lua. Ya, o le po la la na po, le sasa ile iloa le aulo lafi, ma ua I ila mai e male aulo le tu le New South Wales, tolu se fulu ai ile se fulu male lua. Tolu se fulu ile se fulu male lua. O tato au na, pe ona ye talonga pon po ai ole ale to e la fo ilo mato sala mato we avel mato wipu se avi se fa heva le pul ne po ya mato mai ye mato se mato fifia yo e Queenslandi au mai ye mato se mato fifia ilunga o penga tava ilangi au ato te fa pe na mai ye mato le ne po yo e ole a fa pe na ya on tato tali fo I ya ayo to son fo po le al tulanga ole ye tato po feo le a ngai ei tatou ia a wā fo ilfa moe moe peo na iei ia nisi nao vahenga wansin fio tatou tunu peo na iei o to tonga I tala o taalo ngā ile nei fo ia fiafi ai awa ne ngalo po le a lava po le a lava tulanga iei lau au ia ma taalo ngā fo I ia ilewa yaso malewa yaso o tatou lava I tasi tatou tapu tapu wa I fifia ma tatou fai me fifia awa lava ne ife misai ole fa mai upol besiale
le sunga ya misi lo kisua o ta alonga o fa anga tama e masa ni ai tupulanga ya koinselani ya ai ayuli maia ai se ivala a watu tau pauale tau pau New South Wales o maia o mai se io tatu tau lunga alfa mo mo le nei po o mata ngo fie pe o nei ai le po ana po New South Wales alo maia ola o tau tau lunga awa ne ngalo ya tatou ya tatou mau pele loto mau lalo ya awa ne ifa bevesia.

Leo se mal tatu Jamie Lawson from Leona Minuto te nearly July se fulu ile maftanga fa awau le tautua le pibin Samoa tasi o lote si lua fa mo ile tatu ala leo lima tonu tasi PI ile nei fiafi moli lenga fa afti tele ile fatanga ina se tautua se au au na foi au au nanga la wala leo ite tonu lo mauta mo lawa ia te tonu foi o lo Samoa ila tauo a nga ife au manga luenga ore nei po ia pole na foi ua amatalia fe au manga luenga ore nei fiafi ma lo fa afitai ile tua ile malosi ia fa wawina iti ute ma lole onusai ya mau fo ilo oto mahlosi ya fai ama ki mele ni la lau leitio ele tautua fa awa wale tasi o luo tesi luo fa mo lau lima ton tasi pi ai ya efa fia walo oto mamalu musika sa mo fa tunga ese ese my lava toi mana tu ai na yo tato nu umalala fanga ya mese fo ina yo tato tua a au sino sino la tu nu fa ilangi fo longa ya mese fo in musika fa neo de po tautua ina ya o le tato watu nu moli langa fa tai mol fatanga ina le tautua ya ali tato a leiti o nei o se fa malosi mo le tato o fenga halwenga ila to o loo fenga ima nga halwenga o nei po ioi ua malulu lango nana malulu i tutono dami ki makoro i au kilani nei ya wafo ilfa funga tapo ime le tunu ua le o ngatasi ya le malosi ya male malulu fo ipe o nei yai ya ole fautua fautuanga masani lava la wala leo tautua na ya ofu mafanfana ya le ngata o na yo tatu tu asin sina o sin sino la tunu ya ngata fo ilia na yo tatu alumba mafanau ya ile mahalulu o le tau le nefo iwa tau ya o ava nofo imana ya a o ngatasi ya ima ngai fa mahalo stino fo iye la fiafi ya ma ngai ya le ono fitu la fiafi na nga wavave ona po nisa le atunu i nei New Zealand ei ila mafuta mai ili datu utunu a ma ngai ya le fa ke amo mo si nga exercising le nga lima ono fitu la fiafi a nga ilo fenta maftanga ya o ngafata onto lia fo ile iyo moenga ili temi fa penei ya maka maka singa ula kapi ya pi mafuta fo mal fanau dal dal no ma fai nei ta longa mal fanau tonu le fale ya wa ole wa ai lunga tu wanga ya ole amata ina fo tu wanga ol vai aso le nei ol vai aso mo mo tu wanga primary schools ma kolisi onga tu langa lua me se fo ya o kolisi a o mauro lunga a ole vai aso lo na lua nisio university e fa nga solonga ya o malo longa vai so fo a do lova ya so malo longa di se fanda ya no toita liu lola ia ya o onga o le nei to sanga a ia fa fo isia le malosi ya manatu ya o se tau tua le na la ua fia fima nuia a tu di tau mai tatu pol kalame le vai so fo a o ye fo i le popo wina ma le fa leina o nisi o mo nanga isese le ngata o tatu o masini ya au pol kalame fa tu langa fo o le tau sanga ya pe fo no tau fa funga mai i se temi o sola ya tu di tau mai le a fa o wina o tatu tu never le pol le nei fiafi se me fo il san sunga fa fingenga Reve savia kile kamise ili awale tau tu eno le tatu want to know ae moi la to u malava o fenga ima ngalu ngole neipo ya mawolo oto manosi faa wawina aiti ute taimi ya muamua ona faa malia leo le tau tua ya fo ipele vi inga ile tua ma ya unei ya mese fo ile fengor tuto li moli atu alo faanga o le tatu a pol kalamio le afia fi manuia mal fa so shongo le tunu manu ye tele fo fo ngo to to fa mangalo so ma to vai vai se upo se tala o se anga wale tau te mali ila fa funga malau sil sile lunga open to fa langi ma to te fa to ese atu e matua tu lava ya te o e sa mo ne afia fi ya mawalo to malosi wa alfa wa winda ya nisi fo tato pol kalamio lo fa nga solo ole afia fi le sa de mo se si tato mafjanga ile lofa maleanga le leyo le tua e fusi ai tato uma ya o se upune na male tala mai le afia fi manuia manuia tele fa sa sangwa to toy ole ne afia fi

atu pulanga le nae sili sili sa ili ili ia te ia o e sa ili ia te oe o ia kopo ia ina faa ea ia ilunga o utou o utou faitoto ai ia faa ea ina ilunga o utou pui pui ili faa vava ue se yulu atu ai le tupu mamalu oi ea le nei tupu mamalu o Yehova le maalosi ma le fita fita o Yehova le fita fita ili taua ina faa ea ia ilunga o utou uru o utou faitoto ai ia faa ea ina ilunga o utou pui pui o le faa vava ue se yulu atu ai le tupu mamalu oi ea le nei tupu mamalu o Yehova o au o ia lava le tupu mamalu I'm going to get to what I do for the window and I feel.

0: can now listen to 531 PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531 PI.
1: Ona na ufa mai atu tato ikayona ilipeshele na maile kalishie metishi tulalai maui au o Yesu ya tapena mbeja tatu nuu sahau ni mai uo mefuti taimi o tato proklama sani tato te mafuta ili ni tayao se ia pa ia fo I se itulaya li otoe mau ol tato su ife filoi pa pot salalau fia pokosan male to fare uliu ya nai ta opuran ta opu te filin alo iti ta tu tal tal no yai in fa so yai in ni fu ta ya ta pe na mali ta ta no

0: Tanken danse, vi ser su, det selv,
1: med samtalen. Yung ayerikir, hindi nga ayerik ka diya.
2: Daba rin siri.
1: O fermo kong malak ko. Kion, kion, ito talo rikiya. Ini
2: borong. Eh. Iya, iya mau masih sekali.
1: Please, dia want it.